Non het jong nang litum. Kang du kardomalun achamek ang dengalong pen. Daniel rongpi kilunalun arjiglong tanglo. Aduntu. Kang du kardomalun achamek ang dengalong pen. Don sing terang kilunalun arjig sinang. Alonalam ti munit achete.

0: apot se hodak sop puri la po je ahok pet loma patang te hedi atom pan bangke sarkar pen ki pi do
1: oh
0: man litin hedi laben ga kapre kapre kes ke lason lo yongsi ki bidun pen ang kat jui banane bocho postame hedi atom phantame nilitum long bikok po non son temporary shelter people temporary shelter people ke latom phan bang apia po number hai collect po district an konadma lason recently tane tum ke long do ha west bengal pen dak ke bang na train station on se bere la so ke
1: oh
0: lason ok sa do ba ha kane dimapur ai tum border hedi lason long se do ko po inga also ke dai tum long dimali latom phan tame lason ni tumbang wan po an ke temporary shelter people api po pan hang po na paching thum po ni tumhan ni tumbang is script he an ge ala tumhan ludun po lason yel
1: tangte nang li pula mo pen api do mate apo bang ke pine ke sun e chalong pen ma choklam thek the chadam thek the lapson tum aphana ke rap tu pula se pena ana rap tum ke kosan se humri nang ji ma kopi si klam nang ji ma chini ne dat ta hai lapasi joy ke pen jase met ke klam un ja kong bang ke kopson na kai nang li tum humri dam de phrang pen alang tum ke klam ji ja kong mai kopson
0: alang tum ke klam ning ye bang ke pamhani li number ke than hedi 1098 long call non an par ke hadak pen li tum isis dun po li tum bang a khobor long po mate di kopi hadak ekta type do kopi mane kisung I phomala so type kopi problem type ma do parasona problem protangte yongsi apodo tame paralyze ba po vidat apai tame thangda ve daily wage season ba pu
1: chongda chot
0: tin chongda chot lason pitame long apply long lo lasi lason tum yongsi apply ji protangte below 18 ang porta ga aus orta ga de alon tum bangta la 109 etlong humri tate choklo command ma hada ke bang yat si dui kido bangge hai tungkar bi gali apasi command ma khomia lam ke thek hedi la bang details pathana tangte choklo hada ni tumba document sai bang en po document sai nang ji ala yong sia po de protangte death certificate la hai tumi nang ya dhar la hai nang po inke yong si apo so that apo so that ekdom paralyze mai putame medical report nang ji ekta proof mane di ala patang dale tum long po
1: nang li than la bang so number long kolon te mate humri lote kerap long ji po la si la bang so kerap bang ke nang li tum an si klempon at poma mate anut ka prek han ka chiki dam tu nang lang do lok hai
0: ni tum la so akame he mani tum a role lage a role responsibility la hai so tame ni tum bang ke ni tum le ki pi gali la so ke ne bang ke a fan bang ke bang ho dak men sanang san je por ni tum pe na ke the do la ha tum pan bang inform po mo a so collect lab lo protang te hedi so playing lo protang te munit do olo playing lo protang te mo district child protections officer hai
1: oh
0: ala pen si ekta angela cwc tum pen ekta meeting conduct po ba ekta isi verify ka kuri pan hedi documents ka dogo ve alang tum si handle po lan bang ni tum bang one jong si ni tum arjulong bote one po sob la ke apply ning ppc question ma lai bang ni tum bang claim pi po record bang da bp vet po ha tum bang ko claim tho po sonyala ekta committee board pudi so apotha kha di kelang apotha kha ra tum bang sing ke decision an po
1: choro par lo khai nang li than baklar pon pon tangte pini li tum ka ching ki along nang li solang do ra da phan mate li tum ka ching ki karju phrong ra do ana phan nang li hin pen nang li ning ka matha ko pini kaning ji kang tung ke than kang tung ab son alam the dolang blante nang li than pachin ik tha ta ke
0: chok is the awareness system la de pa me tum chi than lo mostly ke bitum non ke thek long void ke pokso ta me do pokso la pen ke la child marriage child labor la ga do go ve ta me thek long yong se thek long bang te ili lang ding pen e bang aso le pu la son bang ignore ne da nang po sob ta me ekta si responsibility do lo as a indian citizen he de lase labangso number pilo pot 1098 pilo pot laso number bang toll free apot hada call non angpar ke kadugome akisung ko ajad lakisung tame osomar related an osomar tong kisung an hedi hada number long humri lo patang tani tum rabdun thekpo yongsi ya hala a number long the call ke lapuma cha chak lun patang tani tum da chini ni dat po
1: kalang
0: la la thema tok tok ni tum da damun edat mate de ase yongsi hala so number long humri lo patang te ni tum phodun po apane ni tum long dun po lapen ke

Non het jong nang litum. Karbi la marjana lun, achai mek ang deng along pen, prim te rang kilo na lun, arjig long, tang lo. Adun tu, karbi la marjana lun, achai mek ang deng along pen, don barim la marjana long pen, suren be la pen. Maloni ti sopi kilo na lun, arjig sina. Alun alam te, don barim bong, ni pen nang.

Non he jong nang litum. Karbilun banalun a jamek ang tengalong pen. Chandrakanta terang kilunalun arjiglong tanglo. Aduntu. Karbilun banalun a jamek ang tengalong pen. Samsoning ti lapen. Jacqueline teron pi kilunalun arjig sinang. Alunalam ti nanghenlo niseng te amilur.

0: patir pip nang kok titik lun na krong bang ke ama singe ka do vi tum tai ke nang charli don po thek don po ni tum la ka che pati koras pustam ni tum ning kan flip ho anda ni tum si fast ba best team ke wan ni tum hadak hin chong bo unit do hadang ni tum ke charli he unit men te hin chong pen lo an pen am hang pa thek cheng ta ni li tum hen lo ni li tum ma group hen lo hin chong unit bu ha sut ke amen ni li tum sa ma hang pa thek cheng lo an pen unit ke che pati ang bong ke ni li tum hen lo fast best team ke wan wer tum lo si alang litum phanda churu nai la mondorong param pen bhori ka apatum hanstami nili phaning nang ke pathe pon lun ki lun along ni phan e kip karjap hasut ke lun ki lun ta kai ste sarjap ji pot ke ok klem ta du sitami la song bong stem alang tum bang nili phaning pathe pik phiridari a sap ta phiridari popo am parse ni ta la itum phani ning the pon ni dung nang du nei den ta nang tum popo ni dung nang pet dun het nang po lun ki lun ta cheng ki thip tarang pet het nang po am par ni ta karjap sitami hedi a sap Peri relo, lapu sanjo.
1: Tan la lun kilo na natula recording di audio kesa dalong. Ko so ning kan si recording ching lo.
0: Nili recording ching abang ke nili bang ke aprang si bang 1994 ke nili pak long kam long cepat tidun lo mati di nili hasud si kenanong evan lo.
1: Hala bang ke stage performance.
0: Stage performance lo. Pende api tu bang tu bom rasinja klamalong. Ta junel festival dolo hasotanili fasanong acinili wanlo enga pitu dak taralang su 2000 aninka nili tumanglo nili recording ching 2015 nili recording ching bangke nili ning do edelo non bangke nili ning wang thulo 2015 aninka sinili recording ching ase on puta ington telang recording bangke
1: tangte nang lila recording ching aluna bang asap su radio kar jora tumphan parju ponjima
0: bang solo no bangke nili recording cheng aluna bangge nili hemasor pulo nili hemasor mohan singh hanse sikitok alangli jutang phansila bang solun ke kepano la sila bang solun nang recording tha puni phanang pulo alang ge tok alun an banati otsitam me alangli sikipi la bang solun sini nang li tumhan to parju champu masap soba jutang

0: la pusan hen le jo
1: jo rupik la tangte nangli lun non karbila marjan mate album along seta me nangli gilundun la pusan ta doma
0: nili gilundun la pusan kichi theklong bangke non album along chi theklong lo ke thom ni plini son chi theklong lo nili lun ke an pon he ase alang li tum sinili lun ang hang masi shooting ta shooting lo hini ki thom ke klang lon penon ke klang klita dola
1: tante nang lila penang alun ki lun lo sala ki lun analun ke nang limit hang che tok la pusan ta dum
0: nili mena non mat ka che tok la pusan ki nili chi theklong le lang sta mini li bor ipon bom lo non ejir jir ni ka che tok ji phan ke nili ta chi bor ipon bom lo hema sor pen che rap po an ben ejir alun ke dulo nili recording tang hema sor pen che rap lun he la bang mute du ke dulo ejir alun mang ke la lan velang nili mena ki bor idun puke non mat ke avelang hem sor ke tok alun pen de nili phanang e palun lun ke keta tok pi misiko i ke ong nai ke wolong ko ma ji khoya sing han se alang li si nili phan lun nang tok pi ponang palun bom pen de pukhila lek thepi alang li tanang pi ni phanang panong pen nang tok pi do la haya lun se nili non mat ke recording bom la
1: tante nang li la lun ki lun na bang ki no na mat ke uwe ki mi lun ma modern song si lun bo ma mate la pu lun barim sta me pu lun pon bom la pasan la
0: ni li no na mat ke uwe ki mi tum han ki panong lun pen de khe ya lun juta nga lun la bang ha ya lun si ni li ki lun ke ong lang a the ma ni li kar bi ya lun alam pachanang pu pen ni li ning ka matha pen non uwe ki mi tum sita mi ili tum lun na long si pinang an abarim alam theke ki ong pente akar sik jig alam theke ki ong se si ubi ki mi tum phan la haya lun par julo pulo tangte alang li tum abarim alam the amukhat alang tum chini pon bom pu pusinili ning the pon la si itum lun ave pulo tangte itum chingki sitami pu lam tang chingki si dam bom po ubi ubi ta itum lun pen

0: pulo tang te hala lun ate ot pen akis jume pen por ove ki midum ta la bang solam the phan ke kupisi ki pulo la ho pula tum aninga long thapo bang phan sta me arju po la si mina karbia lam thes ta mi chan pon bom pu pusi nili kamatha si ove ki midum phan da ninge che the pon dolo
1: choro par pek la tang te nang li pinang an ki lun lo te ma la song bong pen ilin ning ka ching sam pu do do mati la sinang li kolo solon mang sinang li ning ka ching sam nai la
0: nili ning ching sam nai bang ke nono mat ke pukhela lek thepi ke to ka lun sinili ning ching sam pik pen ti ning chi thepi la bang solon bang sinini ang li tum phan par ju chompo

0: chu rup pik lo an ki chu melun ke par ju pona pot tang te nang li pan pothot nang kar ju jalam the ke la pulo nang li pinang an alun ge lun lo la sinang li ning dui ma nang li non an ko an alun nili nili ning ge do teng te nili ha ki charli pen non tok an pulo tang te nili gi lun ke jer thong ke bak jering kora ner capsule ke bag ge dupo he ke ong nai sta mi jero thong ke bag ke dupo
1: tang te nang likai long na lun ki lun pen karbia rat phan ku pia le mate ku pi pia son sinang li paklang pono la solam bang than ji ma
2: karbia khe phan pulo dang te nili lun ki lun pen pulo dang te nili mutaning jelo itum alun alam chan lo pulo dang te ubi ki mi tum kela an susi pachan pon thek pu pusi ning chi thedu athe mai tum obi bana tum yong si lun lam pen chi than chi pari pon chi mum pon lup lo nang te obi ki mi tum sita mi iprang ki misen king kam ki chi jor ji phansi ning the pon do lo alang li tum phansi ta mi itum i lun pen i lam pen than pon pari pon lup lo tang te alang li tum an susi karbia khei phan ka ching hon pente aning ka chi the pon la bang so bang ka lang tum do wek pu si ni ni ning the pon
0: tang te nang li la lun gi lun pen la pu nong e ma te award ki long dun la pu santa do lo ma
2: do lo ni li unit pen ka che pati cheng hota ni li pak long kam long ta ni li si ke na nong e wan lo pen da dun thu rasenja klam long si ta me junel festival hota ni li ki cheng si anong e wan lo pen te taralang so long ni li wang thu lo 1994 aning ka nili taralang solong junel pen se hasut ke nang chepati dun wang bom lo nili duet song la bang so bang nili sikena nong e si pon lo pen de la so pen a phi bang nili ta nili chor chiri lo hem jo bo che lo amat si nili bang ka chepati bang ge nili ing ton dun kok lo mena mena si la po recording phan se che bor irong lo so mar ta do ma si chepati long ke dun ilu po ma si pu hem si charli bom ma si nili pini program lo polo tang de lundundun bang nang hang lo pote lundun po an pen koras da me bang nang hang lo pote lundun po ta ka che patte long bang ke la so pena phi bang ni li ke don one da lo ki luna bang ge non putok ta ni li ge koras po noi solo po noi nyang hang long an su da me ni li ge un an ge kang ton non de det ki ri dun de det phan se non puta bor ilang no hok le ni phan nang hang su da me ni jong he le ni me na asai ong su da me ni bor ipen sini chetong dun sini lundun la puson sini li che thek long ke ong la pen de non stamini li un an ke bor ibom lang ing ton te la
0: chorom pik lo tang te nang li la lun bang ke karbia lun det si ki lun ma mate ka pre ka jati lun la puson ki lun ta dolo
2: ni li bang ke karbia lun ta lun an ben ka prek ajati lun ta ni li lun pon bom program lo pulo tang te sita me recording ke karbia lun an cholang nani stage program aju cultural night ba nar lo pusita me la son pulo tang te ni li penang an asamis lun hindi lun lahai lun lun pon bom program pi ni long bang ke he la se karbia lun bang king ton pon pi le he la ke along tin sita me la so pen tang ke jok pon thum bom po ka prek ka khai bahut pen boro lun ta lun dun lun pon pon la puja
0: tang te nang li phan puthona kar ju ji ge la pulo nang li ning ka matha mane nang li ki chi chi nia teng pulo te nang li lun ko lo so lun

0: tang si audience mate rara tumkar juning ke hang lo
1: nili lu na bang he rara tumkar jo ning ke hang bang ke mi sikoi nili je theklong mang ke la bang solo na bang la jutang jubat pa lu na bang rara tum aning tok o sinili je theklong la hem sor ke tok lun sin recording cheng lo recording cheng means ta mi moni da tum la bang solo lun bang program soram lo poti moni tum osomartum se ta mi ki kana tum do je theklong o la pu adun thu bang thu non anabangke chuning pen anabangke nili je theklong mangkela la henlo nikhei palona bangsi ratatum angko aning ge chithe phan wangthulo la jirni bangge ratatum accept lu pusinili matha
0: tangte nang lige la kitchen ke nang lila jones jonel pen sila puche patte dun bomb sinang lila lun kilun acha tailong mai ke wang la sinang lila audio cassette along bangke nang li phan ko ma chanang palun cheng lo
1: nili phana palun cheng recording cheng bangke nili ki cheng si bangke ha so ni menata che bor I bomb sta mi un edelo tangka paisa ke duri masi hem sore to ka lun si recording cheng lo pente nili phan ha da ka hut nilila

0: Idas dami la ke avi avi ruimi la song deng chok chilang ho non batai siang ku lun sinang pas dami recording bangke la ke chok tu la si recording pen stage performance kachi break dam bangke la hen lo
1: puthana kar je la mangla pulo nangli prange bangke la lun ki lun je phanangli ning hang lang ma
0: dili ni ni ning hang pik la un anna mangke nili luna lang nili jakong do anna mangke lun lang pen de hem sor phan sita me nili kaita pulo nang lun gil tok ba ing ton ritha ni luna lang busipu bom lo alang mang ta aning ke hang pik sitame apor chilong lepo geni ta chong hongun epo komani komani tum lun noi pupo hala so lun sinita lun rong ditiklo alang tok bom ta do ke papleng pleta do pikla sitame non nili gat ki pitang ta do ho ki lunam deta dolang mang music samar bom la asi non jil ni jil thom dolang nili gati piam tang he asi ing tom te lang nili un an mang ke lun bom lang busi non ma ke nini ningar lo dolang thang kisung ke boya vi pulo thang te bori bom la
1: thang te nang lun kiluna thu ke koson la pen ku pia pora the se nang li ning ke hang lo
0: lun kiluna na thu ni li ning ke hang bang ke ni li mas ta me la pu ho chi chi ni ne voi phis ta me ni lun ju me ong te ni li me nas ta me me khri bang ham de ti la so bang du bang lun ar ju dun ta me ju me ong lo pulo thang te ni li ge ne me khri klo ra ra an pen radio lun kar ju se ta me la son lo aprang penang an la nili remuchot ahut nili radio karju hutala sanlo karbialun nangle lu pulutang te jumi onglup te nili ke ne mekri klora rela so bang do tani mena bang ku pitong nini ningar lu ke do bang ni chichini ne tame mithang masa men mekri bang rare so bang nili ta chichini ne darlo
1: tante lun lun ji ma singar chi man ji pute kupi sonse ke charli nang po
0: singar chi man ji pulutang te nili bang tame idea do e pus tame hem sorry si ni nang than pot la ke la so alun ke nang ji scale pen le lun noi la so scale ke nang ke c pencil lun nang ji ba d pencil lun nang ji la so nang than than enge atalamen ta isi ni nang than po la ke khem ta lo la ke dhar dhar tar lo pu la so nang than than do sita mi ni li bang ke kopi phani chi ni ni sita mi la so lun ke la so na cheng si mi ji la ho pu la so inning ar lo bang ke du po than ke than la so le thi moi pu pu pu he la so than ke than pe jai than nun the sita mi atalamen gi ni li ki chi ni lap le sita mi hem sorry si ni nang pa chi ni pot la hem sor bang ke bol tor po gitar tor po masala mang ga dia sab sub do he ni phanang than sita mi ni li ta lan mang ga no les do pik pi sita mi lun lun lo plotang te aprang si ke scale chini nangi an pen tal chini nang labang so bang hela I say arno pupudo mate arno teng nang bune bine labang si pupon la so bang chini lo plotang te lun mang ke jumiseni pusini li mathada I scale pen atal melai lo plotang te lun ke jumi pigi jok le lun sita mela so bang melai chan lo te labang sini li pudami
1: tang te lun kilun ku koloso atal mate tal kilun ko so lun sike join nailo
0: lun ahormu ke la si sungkrung la si joy ki pula so bang pudamun e la ke ki thekaling theklo pulo tang te joy ulo pusi pudam po ajat atal sitame thek thedet pulo tang te la ke sungkrung pusi pudam po sitame munit abang along la sondo ki semana tal ke kiluno phan sungkrung ki semana tal kiluno phan joy ki pu munit along arnam ki pipi do la si jong si nang thek arnam ki piong si pila pulo tang te nang si tin atal le nang lun pusatami joy ki po arnam ki piong se soni son thamwet plotang la ke soni son thamatal long se la ke lun thek chot po ta so bang sini li ke pudam kang to
1: tang te nang li phan pachana kar ju ke la polon nang no na mat ke nang lila lun tong lun chojma mat pu film ke che par jana hi na na thu la pusan nang ni ning hang la pusana do ma
0: film che par jan ta ni li ning hang do la se long long ni ke che par jan dun lo film long ta do dun lo sita mini li bang non ke penang ana bang ke a por chi pi do non e po ni a por ve pu po anu ka phrek phan hang rong titik la so bang lo kok titik lo hema sor phan ta hang bang do do ni phan hang bang do do sita mini bang si bi si a por ve mu nak po hema sor bang si long long ni la pu dun bob ni bang la so da ge anin kan do hoi lo film je par jan long bang je par jan non de ke pen di non ni li gat ki pi dam do lang la bang ke non kene music se marbom lang la bang solo no mangke la pu hen lo ho non ovi mi to hansi panong pu si pu la bang solo no mangke nili la tak lang da prang po
2: ada prang morning walk in dam ni
0: la bang solo no bang sinili ta ni ning do elang ho

kang detje nang kiri amira puki er ni arni wang sikiri krekju krekju kan cengang di nang pan masi nang kiju phi phu arong manalong pe puki e tekang abong ho mangkor ka ching yo ka son thot nang kang ho nalong kai kis ki jir jir rok arni arvi char si long si angkor jeja reng sing pen ka chilu la si wo ching wo ke ka me krang phri prang da ni ken kamang di chat vi pini ar ko ya chiklu kang sam ar ikilo ka mu dong se se sitami ni ka pa prang kang tung nang phan malom suwa porang ki tong long sonte pe ang om ki prung ri atha e phong seng arong set pen ing negi pe pu akang hon ki pini idung sidu a boy ke jok tang bang pini pi si mun thi thek ji mun thi thek an mun thi pen alang ka mun thi alang reng nang jilang son suri yakisung phobe pin bangke a boy ke job tang bang kali lasi ning ding ning thi pen korpi hanri bong phan phun chelo hello korpi hanri bong ma talang tepo nang phun number 8876257624 kalima kalang ma posi nang kapatini kalang lo tepo sep pemi nonde tepo Korpi hanri bongalam pen ni masap sengarong bonta aboy ke jok tang bangke malom suveta porta ning chikirla woi woi ansa se ning jepathi hello korpi hanri bong nangdung mani manaduma jokla vitipu ni inuwe pilo pine pina arsikrung alam duma itum kachethan tang alam he Ong ni mate kadu kavi afanta pamang prong nangi dei nimu penan ke duji alam he tepu nege nang nangke thana teng lo dei dukhuri seme pen aseme si kaningjelo nangke nang korpu manpo nege korpi he hang pen chipang ulong puke kalipu he tepu I love you love me kalilang ti korpi Kadu kavya phan pamahu prong nangilang ansi I love you ji di suminda rakang hon arnam arnia kang hon mani akai ke pinansu pen chakaksi akai birbulu anchot kali hinchong pi hinchong su ason kai ke durapeta ka chetong avi lahenlo munit akai ke bob lahenlo ma Muni takai kebop, tim tam akai. Amitang akai apan cari i. Lapen, bang, akai apan ta ari i. Bonta, tim tam akai ke adusi kar idu, ning oi mimi alam. Aong asupi pen, jume junu alam. Arnisile arnisi, cethan cimumlong asonte. Lasi, alang reng nangi. Ni, kacupu ce ahirji. Jongsi nang lia hin ka prepen munthite karbi asalam thile plang le plang ami bamplut aphu bamplut angbong oti nang nak kopilo honjeng ke kokrap alam pharo alam kali ke let tikuk alam kali li karbi dangte li karba dangte ong asopi che en wek tangi ningkan ko an niyapi pini arkoi thang thang Here yang mi lapen aru achiklo kali musik achiklo urmi arni hello hello korpi hanri bonglo ma ni nangte po hei se ki puho tepo nang mesen nang di ning kan ke thom ke lian ke korpi hanri bong ta ni phun deng lo tepo ni nang phan bir tarang en e pin di pinian ke ning kan ke thom ke le lo ke Ning kok cerok tok pen la sini nang phu nang ke deng to nang pisi ning je ji ni isialam ning je dak po dei te po itum kating wae teng si ni mu afan pinan padolo non ke asupi run me ka akeng kam

La pana por nang litum aso kemprai kilo nalon arjik long tanglo adun thu priyanka diphusa kilo nalon arjik sina alon alam the naiha khipsi.

0: tami akambang to us tami bang tumsi nang chudet nang chudet amat puthot ni lima tha par sixi apo project mukha dengi phan buri lo sir tum tami ani nang dog lo hadata non la rain basis system ni tum daga ve ni lesi biche no da difu along bang putte hadi nasi la not a difulo nili dokok pentami romitel nili ha ghati pe endam na koti stami nili nadak rat to manda isi hubidha mate avar psyche pipono ha ghati aretsi flex pen a frame bang other same retsi pipon ko kali installation pen la to auto truck fair na lahayan chulo kaprek mate labor tumban jate di lapuson chulo kaprek pon bangke atemano 3000 ase bilek bilek tema tame isi challenging akam hola bang ni le accept don ma di fulong rat to ma de to aning ke dog dolo la pen ke san si bang pon pon aning ke hang atu man gang ke
1: ante la nang li kula da men che thang pik lo atur art polo tang te kichini ni etom ke kom pik lo jom pik lo sinang lila atur art pu ke kopi ka matha ponsi mate kopu son pensila so men bang nang ki ir pon

0: Ici, dak petrol pamlung si alang di keklaim tema,
1: Klaim.
0: alang di sarpi pen sarbura, a foto letak,
1: Oh,
0: itu plar pingan,
1: blur
0: an
1: off.
0: ka foto ta last piece pu yala, sama si alang di bang, tor nang cunung ritio masih ni li, order ban ta si accept to del lo,
1: Same
0: mate
1: lang
0: si
1: ni.
0: challenging
1: Sel
0: a painting pinag lo, ni li ta 1 month ni ke lem lo,
1: Lem lah.
0: ing, mane, kalau sakit la ana facility ta velang mate
1: Yeah.
0: di. Iri pen sini li painting kuri lo an ke alang di aning dog pi kan lo an ke lasot ni li ke claim ke 2005 lo tema ni li order ke an ban ke claim dun ceng a painting alang li hola so 2005 aning kan ni li aning painting ba aning dog oh alang li 1000 rupees extra na pi tu la
1: Pichula.
0: aning kang sam pen la pen ke lason thot si vs anasita mi dam lo lapen ke non latest bang ili tum kaching hona ing doctor tuliram rohang sir alons ta me nili jung jung dam pensi ke jordam khalas ta me sir bang ili tum yut tum han anina kang sama joini
1: kalang kalang
0: na accept lo bate nang chonam dun lo ke ni sampi lo alang li photo si bonai lo lapen ke puthot project man ili CM sir penanso photo si bonai pite ma ala sita me aning doping lo lapen nili nonangko chini dam pine dam plote lahenob nonangko karbiang long long painting adur ke long bangke ang tan bangke du he la bangle bilek tan li tum non jitu karbiang long ar lu bangke non doctor tuli ram rohang pen kache tiron pi alang li tum urgency ki hini ni lataya apor ke kom pen in 3 days tonight lason me sinili patang lo ani tan dog lo by the way ani dog pi gan lo so laso painting bani li han hini pen 1,20,000 nang pet ding lo sar tu nan no nan ko highest painting ador bang ke long kar bi long long pulote ni lima chini ate pulote la posan si kapre kapre tu na ke klem bang dolo lo tum sitami me pipig lo la pen o wikimi tum ta pu chali pon bom nang po klem pon bom nang po anso se chingthur pon bo lo tum
1: lan choro pig lo tang te non ki jut si nang li phan lam the than thu je phan choning ri pon thing tu o wikimi tu la pen thang ta cho klem dun thek the cho damek the la boson ari soe jang tum ili tum karbia khai long ta me do nang li ki klem ke dam experience chima tha pen ala tum phan ki than pon ji ki pa chini pon ji la boson ning ki hang do manang le
0: choro lo nang li la su koi son nang kar ju ipon ha kala ni le non ovi kimi tum phan ki si than kang tum mang la lo nang li kapre phan depend nang ni mate nang li hem sapi sobra phan depend nang ni ni bu pe ba depend nei alam pa alam mate kam pe na kam lo non non an ke sapi sobra income kwan si chopo ye mena si bori pon nei thema ate ma sapi sobra tum na bajon mo plot pen iri ke na te kok ki wasan tot si ni le mata dam ke obviously sakuri bang ke anutin a good luck ave matte akopai ave asi non ta arjani ki hi na chita mi si opportunity tu ate ma la art lo ma ina li jit craft check pen ki bulok la ta si art lo hala dag jong sin na li technically utilize pon matte asep kisman bona uniqueness thek prati hala ta si art lo khangra example ene chelaru ne but dakte se art one thek prote rata isi jot pharo isi di me pharo phu ta bang ji non ni tum la art hormur ke la anna ja kong ithilo non hem le kim ji ta isi art tu ne ba gari le bona ji la ta isi art tu ne art avete ajat ta a fit bang ke putot ne puthi me non youth generation tum ban bang ke la hanu ji kapre ke phan majok phan depend ang ne na le copy ma kam ke the khala bang ke bis important bang pe na la lu puten ali chun ve gi aja ta kam lo sita me
1: choro pe la ing ti sang ho ke hai nang lia por jum pi gang bong sita me pini radio kar ju ara da phan ke claim ke da ma sa ya mo ke cheng pen pini an ko an si chipa duk lo ma pen claim dam pon long lo ma lai hoye po thak klar dak pen than chipachini pon theka pot nangli phan ninga klong pen suri suriya kero pipensi elitum ga chingki chi than bang ton pon kol kardom

0: là solo nili stage long kilun cheng hula harosti puja hula mani li aya abelo chem eri arna plag long alang ni ta chiruong solo si nili rong sor akang hon ahir jume nili long kai kido tasi nili pu un un de thek thek the rat si reng sai pu si pulun bom dun bom dam bom lo ya jarni ju jela nan ta
1: choro lo nang li jume sen alun par ju po tang tel mo pe nang li pu lo nang li cheng si si hut ke nang li mena si ka chit tok ma te nang li mena ka bon dalun si ke lun pu tang tel la nang li aprang pen non an ki lun bom ke nang li mena ang si tong ka chit tok ma te bang ki tok alun ta ki lun la pu san ta do do ma
0: 95% ke ni limena lun si jilun sai de
1: oh
0: 5% bag do ke kar bialun ke

0: bang lo nili là mantu si bang gì phim bang bang phim luôn kìa ada nili ôm manai bu first rang sinh sar po ever là ta long lo đặc sự 95% nili si lyrics ta chết top te ở ta nili si gp là bang gì học lo
1: tăng tên nang li ki cheng si ki lun alun jir pen non pu an ke nang li jir ko an bang do ik po nang li neng do ima
0: aso jir bang hadi nili ta nili ning a vedati ta phatu si gi sosel lo
1: tang te la an nang li lun sarang bong pen nang li ning ka ching samun chot alun ji ra bang go pipi bang iklo
0: ni ge anu tin ta an ge tok lun ge lun num an ge amena ge an ni chi dok side lo he ta nili ban rat heri nang kar jupi u bang ge la kang hon la ni seng ve do ver la bang bu te nili non an da chi lun bom lang no stage ta mi
1: non la radio nang kar judu na tuma fan nang li la so alun jir bang sap so pal ji ikti ma
0: chok ji kang hon la

0: Nebom kuru arani kangsan.
1: Jumi piglo sar lapen churolo nang lila radio nang kar juduna tuma phan jumi sen alun ga par ju pot tangte adun chu chithanam chulo nang nang lila marjan ka chipar janathon an ala marjan sa jame chithang pik pik lapen muni te tumta aning dok pik pik la se nang li ka chipar jan dun cheng ala marjan abang ge ko pie bang lo lapen comment tuan ning kan lo
0: labang ke mantu sivangji pulo director bangke bhaiti ingti alangsia concept gute a film dalangsia tok lo producer bangke amojit ronghang labang ke 2011 2011 sige
1: chenglo
0: la suhut bangke ni tum la cinema hall long ta 20 rupees velang ticket itu ngadak bolong ko majilong ingin itu bolong ko majilong karbi film an pen first lo paklang ta mane ka paklang ceng lo bolong ko majilong hadi tan itu ni pli ka paklang ni pli ta agdam ra an lo lang ferara nanga jing hon ka biarat la so film bolong ko majilong masi 20 rupees a ticket pen si 5,2200 ko an negle la budget ko lo only 20 rupees a ticket pen hadi lalu plong tang ton lang fer silang wa plo bon sora lo lang fer rat do ad don nang jidun plong te
1: mo pen nang li pulo nang li ka chi par jan dun cheng ala mar jan ke men tu se wang ji la men tu se wang ji pa la mar jan nang li su ting tang det pen a phi la ka ri li sa hu da bang nang li la mar jan ka che lang cheng la pu so na hur ke nang li go pi si ka ma tha lo
0: pu so na hu ni li ha da golong ko ma ji long lo nili hata rul kedingo kali asap so juta hadi tada nili pai ta do aba si ni ke thang da proud feel ke abi he tala ne pai ban mang singim so gare lo ne ala bang chiru gare lo ala bang
1: pudam er lo polote i sining karong la pusan nang lila mar jan along ka che par jan dun awar sa ya bang ko mat sinang phanang ki pila
0: ke ching si ke la mantu siwang ji long lo amor ji trong hang lo ka par ke la so phi ke ni le film claim dun nai ke paul hanse sk production along le la marjan long production no holo mon dun ke ong nai tha la pe ni le la marjan ke par jan dun tha inge la dete tok jir cine production bo sonjit tok bi ni le menak ka shooting cheng he di hala lo

0: Itum lamsam omanai.
1: Pula bang sulun lo, sulah rooftop long si syuting ni nasab su. Ni lilun pen kacipal janceng.
2: Oh, nang lilun pen kacipal janceng lo, aku nang lidah kacipal janceng. Mipik lo nang li tan lo lam ti tang te. La mo pen nang li pulo lamar jan ta pen nang an kacipal jandun duulo pu. Tang te la nang li lamar jan kacipal jandun sarang bong pen nang li ning kacing samun chot lamar jama bang e kolo bang e lo. Ta pen ko pi pot lo.
1: Kupi pol lo mana non anta nilila marzan ni sita ningi sam silang.
2: Oh.
1: Kupi pol nila bang cini ne.
2: Oh.
1: Kula ning

0: also bustami alang agap do po also bhaniang bong agap bang ding tan po la pen ke la so pai bang la pregnancy hood ko an ma weight gain la bang ke la mok judi 6 months an exclusively pachu pulote la apai bang la high weight gain sitami la weight loose po la song ang bong la pen ke pinie keso nonson diabetes keso punoi heart keso punoi la son thot si apai bang pinie cancer ovarian cancer punoi la haya keso pensetami apai bang jokpo la so phan mok pachu putte
1: churolo doctor than pachi pon thega pot tangte jongsi maneu do so apia chulang kadure ben ajok chulong lidet pulote labang so so abhan aoga pran kopini akeso sandukong chima nangli than pachi ni ma
0: chulang kadure tang hoba lahai pubangke ke thekdam longkom ba dochit pusitami nitum long anma ke bang nitum bang di thandun main ke ignot apai ke mane emotional support nangji ko anjon ne ke first time mother la santa do la si lahai a mother tumphan mane emotional support pudun paka thandun paka bujaidun paka koson si osoka che ot nangji ma la pen koson si kapachu nei ma la pen kapachu bang apor ko anmai bhoy kapachu nangji lahai bang ako ani silong batai ko anma kapachu nangji lahai bang ni tum thandun pen thek long loje lahai a pai tum hemdam pen ako phit kache wang thuke onon ke chulang dolo pulason ansin tum theklong la sini lipudam ji ke je kadure tang ho ke kavidya tang ho pula hai bang ke mane i methang kache matha la pen ekta ke stress la pen ke hem pen judi support long pulote la hai bang ke avidya ji pusini li matha dam ji
1: tangte nang lipulo osumar kache ot chulang ke pachu hut tangte la hai bang ko son ben si ke klem nang mang li thani
0: ji techniques bang di osomar jotmo det pen ke nitum bang ke dakela son sithanu no ka jotmo pen ke within half an hour ke pachu phit nang po pen ke techniques bang ke position fast ke position baby position ta lang nang po apai position ta lang nang po apai bang oso ka chi ot kai ta ekta comfortable position jot mane alang thang kisung ave ho alang ka baby pen si pachu ji ba ingni lon pen si pachu ji puta comfortable position nang po la son thot si oso phan si tame belek ke od dun tang ho apai chi od dun ede ji chi ot thek the pu bang ma tha the si apai wek phan si oso bang ta pachi ot nang po la so phit ke position det pen ke latching nang po oso pan angho paching ko si mok bang pachu papang cheng nang po next bang ke attachment pulo attachment bang ke oso pan itum bang angho papang ko si la si la morathe bang da ke nipples bang oso angho lo bc la pen lang nang po je oso bang ing sip thek ma thek the ma kang sip thek ke lang i phan ke oso angho pura ing ko vak an si la nipples bang ba mo ka the bang ang ho lo binang ji la det pen ke hala a lips bang ke duita lips aruma lips bang ke hong si donang ji nipples bang a lo donang po la det pen ke lang nang po oso kang sip bang a jul do ma ve ma a jul pen ing sip un ma ing sip la kang sip pen alang batai hini batai thom ing sip det pen ke alang so amok lang joy po la bang lang nang ji oso bang batai hini batai thoming sip de pen oso bang joy po la bang lang nang po pai bang thek ma thek the ma la le thek paka lo pulote ma thanang po je oso bang mok chu thek paka lo la son si la ke jot mo det pen within half an hour bang cheng phit nang po ba pini sijerin tang ho ba un e det tang ho pulote 1 hour ba ko an ma ke prap la son thot si la bang cheng pulote inke la det pen ke every 2 hourly oso bang han pachu nang po la son si judi 2 hourly un 8 or 3 hourly ki 24 hours long minimum 8 times ke pachu nang ji la pen ke kapachu ke cheng si ke judi first time mother pulote moklang ke wang phit phe ni thom ba ni phlia phit si wang ji la si da kamatha je moklang avi da tang ho piniga khil si pinang po tang ho chai nong ga khil punoi powder ga khil si pinang po moklang avi da pula son thang problem ga li first time mother tumke apol nang chat 3 days pa 4 days of hit si moklang wang ji la si la soang bong ke moklang wang we dat si oso phan pa chu che dat pugali la oso phan bang pa chu len nang po jot mo dat pen mo het ki pu son within half an hour ba within 1 hour ke pa chu wek nang po in ke pa chu len nang po oso ko an ma kang sip oso moklong in sip lo back pen signal dam po apaya brain long kang chill oso kang chill lo oso

0: non kichu phan ke nang popula so signal dam po apaya brain long ha brain long panning ke la milk pang direction wang po je abang han je milk pang release nang popo ke milk pang wang po la si ka jot mo pen pachu phit pen pang sip len pulote tum thek dam long lo je nini ba ni thoma phit sita me wang dat titi la si la fast ke wang amok lang bang thek dam long lo je wal phit titi itum kal bi tum sita me ba parok tum sita me thek dam long lo wal phit titi la si la so fast ke wang chenga milk ke la dak ke antibodies ba immunoglobulin ko an ma vitamins minerals sop la dak si do at lo la ga ke me nai pu si pu dam po la si la support ke wal nang ni la bang pacho det nang ji fast ke bang cheng bang asap o at hu son al that pic ji la support cho lo pu te o so bang mo ke so pen si ta me che fight un po mane la dak si ang ton gu te ke so man antibodies huta do lap lo la si la det pen ke ako next milk bang tu po mane two types of milk do itum full milk pen hind milk full milk bang ke fast ki chu pen ke bang ke cheng si ke bang a milk la bang ke matro so phan non itum lang ki chun son lang jun det te la lang kang it al so lang kang it si pa mi cho ji hind milk bang ke la bang ke so phan energy people la pen so ke the ki ding along help po la si la two types of milk pa choi pulote 20 to 30 minutes duration nang ji breastfeeding bang so that mane also la duita types of milk talong full milk talong po hind milk talong po judi also han kapa chupine 5 minutes pa 10 minutes wet pulote la matro langkang it si me chot po also bang the the lo la si also pan growth ba development ku ke nang ji pulote itom ba energy ki pit bang ke a pit si ke bang ji la si 20 to 30 minutes ihina sai chupo la son that pen ako next sai ta hinta 20 to 30 minutes La son si every 2 to 3 hourly, minimum 8 times in 24 hours.
1: Chirolo doctor, lan patirmi pa nang lihan ponpon. Tangti nang limihet pulo, cheng si ni thom apan apaya tumbang chulang awide tahay po. La bang so pike o somara tumbang kang chir dogogji. La so dake la bang so somara apan ko son bense ke pangkrang po mamati kipidun po.
0: La nini ni thom bang we det tang ho pulote ni tumbang ke judi hospital delivery pulote ni tumbang ke la nini ni thom phan ke formula milk pupu powder ga khir putapu la bang pidet titik lo la nini ni thom bang we tik an ke ako advice po kong el phan bang pang sip len noi pachimit me pin pen inke la son lo pulote ni tum thekam long po nini ni thom pen lo te la chulang bang wang po apai bang
1: tangte la bang so formula punang liki po bang la bang so ki chopen osumara tum apai a chulang ki chua son an ajakong long ijima
0: formula milk punoi ba powder gakhir pupu ili la bang ke apai a chulang an ke long le athema la da ke apai a chulang long ke do ang ton ko an ma ke do ingut oso ke the ki ding phan an ke la da ke ave la si la support ke ni tum ta recommend me la si la apai chulang wang ve tik upai ve de lo ko son lo pa chulang la so la nini ni thom phan ke la so hut si la si pacho chot la so pit la chulang la ke wang lo pulote ni tum bang ke la bang ke stop lo completely stop lo ako advice tun po apai tum han ba parents tum han an sita me je an pal ke la bang ke pachuri no a the ke non studies long ta me wang lo je formula milk ke cho so mal ke mo ke the ki ding hut hypertension pen diabetes arix thepe la hayo so mal la biheka ko ke joy ke po pacho det inta mo ke thelo te hypertension diabetes ke long bang studies long bang la bang long lok lo la si un an ke recommend lo je la bang ke pacho che det si ke meji
1: chiro lo chulang ke chu a ho ka we pen kupini a ki so che man thek ma apai la pen a so phan
0: che man thek chulang ke chu a ho ka we pen ke so che man o so phan na thek ram long ji la pen apai long ta thek ram long ji o so bang puno chulang judi ke chu pachu paka ke ba mohet ki puason anghua lo tame la ki nipples bang tame anghua lo dam paka ke tang ho la hai lo pulote o so bang ta ing sip thek the lo ing sip thek the joy ne o so bang ta kang chil bang ke me me lo apok ing krang kre lo la son si la so so bang the thek the rek ji lang ke la the thek the rek a joy ne a son a son a ke so a che the ke bang on ia ke so pusta mit long ke long a rix thepik ba sona sona ke so do ke long a rix thepik la son thot si la apai long thek dam

0: lang vet de ti la so bang me ma hing no lo lang de thani chi ma
1: aha it ke do pen lang ke vet thek long loi li tumang bong thek long prai thek long si ke ong la sila bang ke claim credit si ke meji athema non he jong ni ligi pu son la chu lang along si 80 to 85% ke lang si lang la da ke la da si la an lang ke dolo plot extra lang ki pi ke thanga le vil ako lang ki pi ke oso digest un elang thang ta pi pi de si me apok ke matro chu lang pan si la soma pok ke immature lang matro breast milk si digest un chot lang la si 6 months an ke thang ta pi nang ni
0: tangte usumara pae tum usumok chuka khut ku pi pi ke 6 sak ma ke sodol nang li than chi ma
1: apai tum oso mok chuka khut ka 6 sak thai kam long ek tum hera che thana son chule ke long e si lo la depend do do la nipples problem acha ka pai tum thek dam long lo flap nipple tang ho ba invalted nipple nipple bang alo chilu chok depend ke crack nipple nipple bang a mek do kok ma something hang set set thek dam long chi tum depend mastitis to breast abscess to la pan puke la chepa joki pulote ke cheng chulang pang cheng da prang nang ji depend ke apora pol pen pachu nang ji la pen ke ajo pachu nang ji analo tum thegam long lo analo pachu po acho ke pachu che da ta thegam long long tum la si acho ta pachu len nang ji osu pan ba la hai ki so thegam long ji tum la mok chu ka osu mar pai
0: tang te doctor ke pachu si nang li chulang ki pibom apai mate mok chu ka osu mar apai tum pan nang li hin ben kupini ke than ka pachini kang tung son do ma
1: mok chu ka osu mar pai pan ba apai pan cho che lo whole family pan si ni li pudam po je mok chu ka osu mar pai tum already stress long si do not ko so che lang nang ji la pen ke mok lang ka ve that a son ta chi feel ji ba mok lang kom pik a son ta chi feel ji la se main ke emotional support la support bang nang pik family support ke nang vek ji la pen ke kai ta encourage nang ji madal pan je thang the nang thek ji nang un ji la son bang encourage nang ji la pen ke mok lang se ta me wang ji kom re do ji mo het ni ligi pu son 3 to 4 days a phit si ke cheng si a pai tum bang ke ke wang ji la son thot si che klo e chon a bang ke kom re ke wang ta thek long ji inta la so phit lo pulo te la bang e normally wang po inta je kom re ti ni ke wang pu si powder ga khil tang ho ba formula feeding si ni pi bom chulang kom re pupu la si la bang ke avoid nang ji un an sita me first 6 months ka chot mo pen che klo jon trok an ke matro apaya chulang si pi chot nang ji la pen ke chulang chuleno somal han thegram long ji ani si long batai ke ba batai kre pho an a hi ke jang dokok ta the la bang ke thang ka phiri mi mi al alam kali la si la da ke a hi jang puta me thang thelo pu chulang bang continue pa chu bom nang po la det pen ke chulang a hut pen ni tum long isi problem pen wang wang la mok chuka ok so mara pai tum je chulang kom re oso ni oso the the dalo pula so problem bang dope la si la son a pai than ni than pang tung ke je mathanang ne matro ke lang nang ji ke thom hol mu fast pang ke oso bang chulang chu det pen 2 to 3 hours mek jang ma jang je det pen ke ani si ka phi ing bang 6 to 8 times do ma ve la pen ke thal pang ke oso mal tum ka chot mu hut ko an ma vet la pen bar hi bom lo ma vet ong bom lo ma ong e ma la bang lang nang ji la ke thom tal me sob do et pulo te thang sung se chulang ke adequate lo
0: chiro lo doctor nang lil an han pachir mi te thek apon tang te doctor ili tum pe nang an ke breastfeeding mate oso mara phan apai chulang ki pi ke nang sot apo thak ching ki thanong lo lasi pinia bangke la pani litum cheu che pura dam jer bangke inton ponekna chrolo doctor nangli lana sai ke ong hang bong pen aporong chi pi pen kenang sot alam ke pachini pon thega po lasi ge jut si doctor nangli phan suri suri kardom pachri gla
1: kardom thank you
2: la pana por nangli tum ok prana chai megang dengalong pen Dr. Indira Teron Pilapen, Senkan ke ming ti piyangbong, chihu chiput ar jiglong tanglo. La ke Akashvani, Difu. Adonthu, English Salon aja mekang dengalong pen, asonson English Salon ar jig sinang. Aprang se, boy jono dumpen kilun alon ar jig sinang. Alon alam the, a different beat.

nor anta sorjon erlo lasi non nangphansi arnam pharu atum arpu nangpek tanglo monit aphan munjin kethap asai lasi nang arpu deng nangpo pusi munjin kuruta chedondun pen munjin kethap asai klembomlo lasi munjin kuru lapen saideri atumta pirthe nangsunlo lapen asai cheklemlo munjin kuru pulo kolobang aphansi.